0: rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp dara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaaru buso fi ci paroxan
1: alhamdullilah wala sey mustafa on yalla doli tawfik joju do may ko khas bam jekk wote lolu dare imam jara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullilah wala nina ni ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu sey mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di passifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo ngi da def yitém dootu mëna doon luddul yëggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci ko lolou momit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye hen dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dadi jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkon ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na ne yang koy guddalalu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoo imaam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam xanañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñu xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fëglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam mo def mo surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoul ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne moko jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma gu amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisee ngor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu meuna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxone mu daldi xalaat ne kon xamle diine mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jamm jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tudd lo xamné ci rub dara la te ci reul ju fi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamné bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohamed mustapha mom serigne

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñ amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon nit ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii beru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tawee jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne dara du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw mel ni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa e beurre han buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari bu ñuy denc mel ni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé salam seen wajju wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da da ngay gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señ bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay yi nga xamné loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defena na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu

0: peut-être même lu nga xam ne day indi dara lu nga xam day delluwaat ci dara ji, loolu lépp nañ ko mën a def. Te parrainage bi yor dara yi dund bi moom complètement, ndax bu njëkk li dina siiw mooy dundal gi. Waaw, bu ñu demee ba am beneen source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam, waaw feeti na fële kay noonu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement. Bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé, xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat siiw ma ñu doog ko yóbbu ca daara la. Bu defee dana gën a nekk, waaw, lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainer yëpp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis. Ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo, ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement. Kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm, waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii. Te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi, ndax noonu lañ ko defee léegi.
1: Bu jël ñoom
0: sori nañ ci loolu, ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool, sori boo xam ne ni te woon dañ ko organiser rek noonu ba fi ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu leemu jege 300.
1: Mbacke, ñaanal ñu waa Amérique bu ñu rawaas France nag.
0: Ok, loolu laa bëgg loolu laa ñaanal. Te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëfi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaaraat ci yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yoon ñëpp. Waaw waaw, ndax dox baa ngi gaaw lool. Ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool. Kon nag France mën nañu am yaakaar ne mën nañoo, ndax itam lii lu am solo la. Ndax France mën naa ne ba ndëgg ni fi la tali bi ëppee, fi la Sénégal yi ëppee. Te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek, waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def. Te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal. Kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg, yaakaar naa ni war na kenn ku ne. Ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy li nit ki def te def ko ngir yàlla. Waaw, te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxoon. Kon nag noo ngi leen ci gën a woote. Waaw waaw, di ci wa bokki talibé yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la. Amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def. Exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te nit ki joxe addi moom day joxe addi ko mëpp sëriñ yor nekku ca kaw fa mu jëm. Waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ. Moo tax loola ba booba waxtu wowe sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyee ba mu di fa dem. Loolu mooy fondement bi ba ndëgga ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addiye ni ko lii addiye Mame Diarra ba mu nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki mu koy jox fi saasi mu daal di ko yóbbu ci fondation bi. Kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm. Waaw, te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si. Waaw, dundal nag am na solo lool ci l'islam. Waaw waaw, ak ci jullit. Kon nag loolu tax nit ñi daa saxee loolu tax loolu ko waral. Kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am loo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii. Te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem. dem fenen waaw motax ñong ci wo kon bokk yeb bokk talibé bokk julidi bokk sénégal yeb waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax tuba bi nek sax buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tam ak dogé señ tuba
0: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: gamna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour pousse set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko pousse set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalé nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du sa ñak
0: yaana né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhérer lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ko ñëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend la compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci la mariam do soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu bakoy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay bu ngok jere jef non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokki deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci gaba ci di cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mën di nek sénégalais yi fuñu mën di nek man koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak ñoo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey mi nangul len ko ci barke seigne touba ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fiñ toll nak lu jëm ci mam diar jëm ci programme moom mooy responsable bi, mooy président fondation bi, mooy lépp que sañ. Léegi nag loolu lépp ab charge mette metti la woon, bu rëy rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek. Waaw moom ab coon ak yooyu yoonam nekku si, ndax liggéey sañ bi du ko yëg, waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yenoo, mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan amit.
1: Waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxaan gi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso, te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa di fa jàng xam-xam, di fa jàng li nga xam ne mooy ak murit, di fa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation. Lépp nag li si murit yi war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àdduna bi dégg ngeen yi nga xam ne du taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii si France. Maa ngi naan sëñ bi kat nag ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu, yàlla nañu ko yàlla nangul. Ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di sëriñ Issaha Mbacke. Sëriñ Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax, ndax excellence yi sëriñ Issaha Mbacke mooy sëriñ Issaha Mbacke mooy sëriñ Bassirou Mbacke. Sëriñ Bassirou mu Cheikhul Khadim sëriñ Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran, jógu fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal, jógu fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal, tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ ñi sëriñ Moustapha Mbacke Khalif Sara dem yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko lool, te liggéey bëgg liggéeyal maamam bi baxee waajuram mu eggi la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moytee ay tere yi ñuy digga. Yàlla ñu yàlla taj si liggéey bi Mbacke Balla Issa, yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy sëriñ Moustapha ngay eggale ko. Mbacke Balla ñoo ngi leen di sant, di sant ñi nga xam ne ñu ànd liggéey bi, di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall, ñu ngi leen sant ne kërëm di leen jox daje ba yeneen jamono ci Serenity TV. Asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatuh.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi bokk talibé yi bokk téléspectateurs yi nga xamné ñoo ñuy sétan no ngi leen di nuyu fi ci barab bu tedd bi nga xamné modi buqhatul mubarak di pak bi nga xamanteni bi ci lako tedd ki cheikhuna ahmadul khadim def fukki at ak juroom ginaaw bu mu joggé ci liggéey borom bi subhanahu wa ta'ala ci atum 1912 mudi ndiarém bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joggé na ci en jollof ci don wax wayam bu sel wu mag wowe nga xamné moy ndamul l'islam xamné ramu maziri ila njurbel lada latasin lawha yanuzir ma fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewri ñu yoon wi nak di serigne touba cheikh sidine mukhtar khalif general ko lu murid di ñaan sun borom gën ko fay yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadoul mukhtar mi nga xamné tay ji moy jeewri ñi keur cheikh mahamoudoul mustapha al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdoul fatah gayne fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senou seut di serigne mustapha mohammed ak mbolen njabotou serigne mustapha moudou mustapha gep bokk yi ñu nek ci pak bu am solo ngen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbollem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank te bama waxe ne mbollem li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambalé ci ku tedd ki di magu magni di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ne xamna ne bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badr ñi nga xamne ñoo doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba neena bima yonenti bi sallallahu alaihi wasallam feño ci sama pak be di touba te bobu dem ak mo ci geejji de sama bëgg mo doon bok ci ñooñu bok ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonenti bi gis len te bu ëllëgé kenn ku len di gëna mag dara ja du am sama bëgg bëgg mo doon loola waye yonenti bi sallallahu alaihi wasallam fofé lam waxon serigne touba moy fi de ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bok ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pak bi jeegi na ñoña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax ne dam ayati li ayati llah té lolu moko ñëk wax ci kaw suuf sama dund gi ak dundu yalla gi mom lañ tampalé muy ben demat na ba ag wax ne itam ñoñé doon liggéel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis naka tay may seen jeewriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasoul dunya wa ukhra izmatan wa khairatun lolu serigne touba bi ñewé ci pak bi la dajalé lolu bim ñewé ci pak bi mbollem lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé né malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu liqaruhu muhammadu aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wax rasul waxé né dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin khadibil ani lu yalla mësa bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na né serigne touba ci pak bi la amé lepp lu mu bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne ni serigne touba khadim rasoul nit yalla yeb fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax na ku massa di dox ci soufu pak bi da nga nan ndax duma dajé jibril ndax lan min ci lamiñu serigne touba mu nan negal ma laaj ko sa borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw souf ndax mom la serigne touba wax na al buqhatul mubarak serigne touba neena bima joggé ci en jollof jëm ci jaarim touba bi jital ma defé né dañu jital sen prisonnier de guerre té fekk na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi andando wu mak touba bi gisuma len man ma nga and ak téré bi yalla bi ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serigne bi néna bu may jup pak bi dé mbolem pak aduna yi mo ci gëna lëndëm waye kéré bama fi tagué sama tank mo gëna lër ci mbolem pak aduna yi ndax lan li fi serigne touba khadim rasoul amuko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serigne touba def nako jaarem mbollem walli yi fekk nañ fi serigne touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serigne touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fekk nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fekk aajo la fi indi te kenn ku ci nekk ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñoo ngi jaarem ngir lan ngir waajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarem serigne touba khadim rasoul ci jaarem gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dëkk bi mu gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takkawon ak la xassayam jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dëkk bi nak la domam ja takke mom ak la xassayam jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takke ak la xassayam jëm ci yalla waye ndiarem la serigne modou mustapha takke ak la xassayam jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bi mu ñëwé touba ndiarem fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamne da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci bassangam ga ci rombu ñanam ga fam ñaari loxam yi tek ci deñum ba wax na julina tisbar te takusan fek ko fi jëm ngi ni yo xamé nak ken doyu ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xaddam serigne mudou mustafa kéré bam laalé buntu ba fek jëmi serigne touba ja teud mu wor ko ne dogalu sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamné tay ji moy jëmi serigne touba khadim rasul ci kawsu lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xassayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamné ci la serigne mudou mustafa rango garati serigne touba yépp yoon wi tégué ci loxom njabotu serigne touba gi tégué ci loxom dong yépp tégué ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batou yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohamed mustafa wax ne bis la bo xamné dutuma ko fatte ci kaw suuf bis la bo xamné sa yeen ci aksi waté dana dello wat ndukal serigne touba khadim rasoul dana wa dello wat ndukali sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santat serigne touba ci nan la koy santé ci jang alquran jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanon boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa ne ko bis bobu la tambali ligeyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu murid rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat bali ci serigne mudou mustafa serigne ahmadou serigne sidi mukhtar tambali yalla ag ak jam lepp ci jëmmi serigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man atal na lepp serigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggeel serigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamné moy hisrona maaram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bes bi nga xamne ci lay sante serigne touba khadim rasoul ci lay fatali ko serigne touba khadim rasoul lolu motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci bokhatul mubarak bëgg leena won pak bi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lu ne it ngir aksi ci pak bi fofu tek sa tank ci sofu bokhatul mubarak tek nga ko fuko serigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon serigne touba tek ko fi ndax fi la serigne touba am fukki at ak juroom fu aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi serigne touba def fi lu ne kon bokk yi ñu and ak yeen wan len li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne khandal dal nga xel wa man nga ruwi fi aqulon jabal sa bay wa mbat gumbay bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw ga dab kula fay nga fay le to do no fay mbolem jirim yek baye ay sini bay ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal ya ay jenn way
0: ñong ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole keul yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi keul amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ku tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngi ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxande yi xamne fi lu fi upp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben japp di ben loxo wax nañ ne moy yi señ bi yobone ci geej gi ndax amutan ko daan jappale moy wepp waxande wo gis rek mu am japp kay ci digg ba rek xamal ne ben japp la señ bi mom la daan liggeelu ndax moy yim daan ngab kon yi ay jeexetal la yo xamne gis ngeen ko ay téré ci nek yep di téré señ bi yo xamanteni bi amna jeex muy nonu waaw gis ngeen waxane yaangi ni lepp liggey señ bi la amu ci ben bo xamanteni bi fim gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci señ bi la gis ngeen waxane yi ñom ñepp ben loxo lañ am waaw moy gali señ bi mu da nga bal waye li rek doyna tekta ci njambaruk señ bi jëm jëenam tuté ak fitna jim nekkon ca waxane yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu jog joté rek té boba armée bi duñ tok ben place camp buñ ko tek bu ëllëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jakk jakki diko yobbu boba amul kenn loolu taxon señ abdoulaye don wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku newon ci ginaam naan ko amine nek fa won ndax bu amon ku koy waxal amine am ko ko jappal gali waye melnu mom rek kon yaakaar na ni ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi ziar yu mak fukki at ak juroom du chaxaan té bagage señ touba yépp fi la ko fekk amul fenn fu mu batalé won ben bagage ginaaw bu mu joggé ci geej gi bagage diko nekkal fen ndax genn keur la amone muy fi ben barab la amone muy fi njabotam gepp fi lañ nekkone yakarna bu ñakarlo ak keul bi itam da nañ xamni yi dal yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben njap rek lay am señ bi amul ben bagage bu am ñaari njap mu ne ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop jëm dem waaw lolu moy tek tele ab ligeyam waaw bokki noko gis fatafor mag ñepp da ngay dégg ñaan bu massa taal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu den légui sondel lañuy def ci ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi léral akanaane buñ ko xolé da nañ ko xol moy estuar bu yaatu akanaane itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamné cheikh mamadou mustapha al karim moko dan tak akana bokki nak fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mamadou mustapha xam ko ci kala go jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grambu bam yi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolam lu bari bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu murid dara du ci dess koku moy cheikh mamadou mustapha mi ngi jot yoonu murid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne estuar lutu ko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokk yi noko gis nga ne li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ len ko wone won rek li lepp ay galé ku tedd ki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci ne gis ngeen jafira gi ni bokk yi jafira gi ni lu ñu yag degg ku melne gor gi sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay nga xam daan fekk doomi geer yi mu liggéey lo leen ay jafira fekk doomi ñeñe yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defal rek ko taxona jëk ku ma sa ñew ku ne defaral na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defaral sa bop defaral la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokk yi ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu genee ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ñi ku toyal ndox fi baram ngir doon waaj doon di japp serigne bi def ko ne kamilul alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom da fi japp dañuy xamne mo ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd gi gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timéle tankam bi li du genn gal goga rek fi la daan timéle tankam bi ndox mi senn ci bir waaw su ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét barab bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi créer ay robinet jappukaay muy am leneen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développer borom li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wét yépp tankam bu sel ba timé ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wét gu nek waye wax nañ ni ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ni téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëtiko waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galu Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku na xamne la loxo ba reuyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne señab lat non ku ma sa jox loxo nga xamne kilifa tiyena la amul ben loxo bu muy tiye borom meuna jëm fen la loxo bay tut katanok sun borom la koy khudratu mako joxon katanam kon koku moy Serigne Touba bokki ndiare mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni Seigne Cheikh Fatta ko job buñu ma sa xamne ministre Serigne Touba yi li lepp pa ka ko daan defar amu ci lu machine daan defar pa ka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay table décorer ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mën ta rombu li li buñ ko genné watone yobbu ko ci foire yi gëna mag danañ xamné jeexetal nga ni way jeexetalu l'islam nak Seigne Touba jeexetalam lepp l'islam la lepp day delu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lu dajal lu wessu gal guuy defi téré table ju defi ay gal fatafor bu mi ki fu mi jappé kamilul alquran bu mi jangé way lenen gisunu ko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbiyal mu'in sama khassidi gi ñi wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam bu nek alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaram mi ngi nonu bokki ndiaram du fu ñuy rombu fu Seigne Touba def fukki at ak jurom def fa lu ne dana wax ne bi may jup sufu ndiaram mo gëna lendem ci pakki ci aduna waye bi ma ci accé mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tudde ko bukhatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne Touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal li ma fi fek kon de da nga daw rombu ndiaram waye duñ ma fi bayyi ci ay bi serigne touba nek ndiarem ne gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidie la fi ndeuk andi nako fatimatu dama bëgg nga nek fi di ma tarbiyal jigen ñi keuruk soxna fatidie bo demé 1912 rek ka ci nek mo tollo atum serigne touba bi ñew ndiarem serigne touba di défar gor ñi jox soxna fatidie muy défar jigen ñi waye waxon na fi ne buñ démé ba bis penc da ngeen xamne sama ñaar ñama andalon ci touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna mintelo soxna wobuso soxna mintelo mo meñ cheikh mamadou mustapha al karim nonne bu ëllëgé nib gëwël di défal sangam dana ko def ci amin tlo bu ñepp nit ak jine malaka téwé waye boba nak luma man ci goor ñi awu bus dana ko man ci jigen ñi ñoo ñoo ñëk jaayante and ak serigne touba ci touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar naane li moy lessa nak lessa dëgg moy li yi naari gane naari daan rabb nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yeen yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci diit ga mom lañuy tiyé défal ko ni rabb ko rabb bu rafet daan ko andil Seigne Touba rom basang yi le Seigne Touba daan lal ci neegam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fek li moy jëfëndiko Seigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jeexagul mi ngi ndiarém bokki ndiarém barab bu sell ngi ni basang yi fu ne Seigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Seigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk Cheikh Mahamadou Mustapha Al Karim ci farlok Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaye Fatima mo fi baye bagage yi ba neugani kon buñu deugmalat bis bi Serigne Touba joge won ndiarém jëm Touba war nañ leena won li Serigne Touba baye ndiarém sako dem Touba bokk yi
2: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi Serigne Touba bu massa defar al qur'an tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dan tek tim ko nak bu tangé mu lem ab ser bamu deugër mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi Serigne Touba ki la defon mo di doctoram ki la defon mo di ab sopem ki moko dan jaral liggey li nit ñi def legi di dagu sa morom Serigne Touba alquran la dan dagu mom nak lepp neena wax ne dafi wajalbi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré alquran lal yi la ko Serigne Touba dan defal Serigne Cheikh Fatakou Diop mi ngi di deg lal yi lañ dan defar ak ñim andalon and ko ak ku melne Serigne Mbacke Diouf ak ñi gone yim yoron ci bir kër ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yep gal yi Serigne Touba la li gëna yéme do ci gis genn gal bu am ñaari ñap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak pastefa amul kenn ku muy sukkandi ko ci yow na la defal ma dara gis ngeen ko téré yaangi ni alquran rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko téré alquran rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñe ko daan defar gis nga ko alquran yaangi ni alquran waaw gis nga wax na deug xéti jafire yi gis nga seigne mor xéti jafire yu bokku di waaw jafire gis nga ko xéti yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxo ko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci serigne bi yep nak serigne bi da naka laal ak loxom
3: nako seigne touba defan rek nako seigne mourou sa defé war balé ko ni kër gi na seigne mourou sa da wax ni kër gi buñu ko def kër kër gi jakkal ak kaggu
2: buñu ko def
3: ak kaggu buñu ko def kër waral seigne mourou sa sal ci fé

0: bopp
1: serigne bi
0: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal rek
0: fasiyene ko nekkal
1: am xel mu dal reex
0: ta am xel mu dal reex
1: sunu njortu rafet lol
0: sunu njortu rafet lol
1: sunu borom
0: sunu borom
1: ak magayam
0: ak magayam
1: neena ñu jamm bi rafet ci man njortu rek
0: neena ñu jamm bi rafet ci man njortu rek
1: fofé mo def rek
0: fofu rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
1: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
0: gëna jëm ci sëriñ bi
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
0: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
1: ba fa ko taxaw jog
0: alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
2: Amin.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
1: li nga xamné moy yëlla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara bousso mo ne daayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam diara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daayre mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane man na gis liggey biñuy def ci daayre mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna si nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna si ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leral ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci pench mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
0: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
2: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
0: bi 21h jotté daayira nafsi wa dini le kele sepp ak setati cheikh mohammedul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
3: loolu sa tour wi lay yaa
4: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëgëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak dër dal yi loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo dara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yi sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa manahu fil bari wal bah wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yef ci tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bok luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ci wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jiko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlo fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim wa yakarna ñun mënañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxé ndax ñu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sasa xam xam bo bëgg jang ko dara mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarignu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarigno man nañ ko jarigno ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarigno suñu jarigni aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllëg yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
9: gor ñaak jigen ñaangé
0: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara busso seen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara busso ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamed bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
10: ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujj am ñu liggey ci liggey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dagale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax dagale lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi wote waye du nuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyfa wa te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey au départ ci bari

0: parti ko fa ko bisu bisam nga ñak ci fo xamne ni danaka amaru la jëriñ wa kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolo ko waral ñew mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg duggu sa ñak
0: yaana né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lool nak il faut mu am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lool moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lool mom dal lool kon nak non la inshallah yaakar na né lool dana gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lool ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñëpp ah kay dana nekk fofu dana nekk fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lekh mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamné non la soxna diara soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamni man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt bi wala ay forêt bi okay ñu ko jëf jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci ka ba chaddu cant rek nak sant mbokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay seen news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën nek mën ko waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla tax mo leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sénté wax ñu sant ñepp waay di ñaan di waat ñepp nak rek ci liggéey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamne yarnako ci keur seigne touba gep waye yarnako itam ci keur seigne bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fiñ toll man nak lu jëm ci mam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won man nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxon fondation soxna jaru gusa ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru gusa te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atna bi deggé ni nga xamne taxawal rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xamne moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lol te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nangu ndigeelam diko jëfé di mayti ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant keneen dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñuy wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamné dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam nangam nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam nangam xol ci balékat ya nangam nangam nangam xol fot kat ya nangam nangam nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence yu bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi manam jang noppalu gi muy noppalu et de sorte ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom mu aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sevel ak waaw ñi ci top yépp nga xam ni wini bini wér wi ñu dugg ni rek nga xam ne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wér wi ni maanaam jënd nañ ci juróom ñetti carton yoo xam ne yu coton la ak hors de sevel te loolu jëmul ci lu dul fomp dëkkuwaayu xale yi raxas ko fomp ko maanaam seen dëkkuwaay ak seeni wanag kese defut leneen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam ne da daan dess sax bañ indi garé ko

0: ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax ay donc caisse gene dañ dan def sa bu yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ñub la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dan jël ba ñun ñep ñu delu ci na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu ne waaw sét la nga xamne kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko nak xit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal len ñaari tenu manam tenu bi bu tilimé alxames nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so delsi waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ke nangam kokey it xamal ko won ko niko mana lolo mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non non lañ ko jappoon faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo reul lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe wana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu jitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalal seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur yi ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante ba wuñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum islam rawatina yarum rek bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñu sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon muy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw mel ni buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gissé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñëw nga naan soxna jaaré ñëw na aj ko ci kaw han yeketiko ay mbokam diko fa fek bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala det legui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkun élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señu bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen bay ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bay rek ñu melne ay ñoo xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi kon waajur yi nañuy